0: t-shirt kartu jina jangar do do gremi to kara ko dista saram da si la fi ag bokne bokne tondo kolami do shiri le nay ut barku tondo jutta do jikri ke mi sangan karas ne do so gremi tar jik do beti paje berje tur patal si sat kar ke jine kara ma kolkol kar jine jongan do dro munda ma kila tar jik do beti bisi din kan paje ge chokwi ka biye le technician to to nan patal si do ni ma to da ndu balum telum guys ko kan jikla mi telum bulir tere ji chokwi pag do tar
1: Thank you.

yau amma nan jami'ar radio ta zama kakara radio mita wuza wabi to tom man gebe kanan labai ma zama da mani to nam ina ba za kun jama bin na to tom jama na minute jama na da turgwa ye ba za kun jama da mita wuza ida da na banza ne vendredi na na zanan rai ma fi ma de mona si o jener gwa na jama gwa tataliya cabine technique tobe gabriel ban cabine technique ngbere ji d'antenne fatime malato de ma gafa ba bi dimi dabdi pa fi daga lalle salman menenji me gaban bere salmana pi mano me gafa ba ya makabilan kana sau to zama mana zama sana ba zan yi afrika na lalle salman do tobe gabriel kabono daga lalle menenji kafa falabe da so sab to yi ki na so la bai salman ba tobe gabriel musa zalalin

0: 예.
1: 좋고.
0: 나는 또 좀 저만 미니트 저만 나이트 드나모 바비 아프리카나 라베르스 만도 나는 또 좀 저만 미니트 저만 나이트 드나마 바자 근조 담바 디나 카바 스왈리 벤자메 아파카 지강갈리 미토 오자머 키티키장 보던 날라 베데 서만노 베마데 서만 메가튼 네 보산 마트 수나 파보아예 자마 콘세 이코노믹 테키노 소셜 자오 팅레테 Nothing teo president bera damadin doctor amat mudu mahamat agomaging falia kafa ana don teo nafa buma ana mojabar walo fa falanji do uri kaje su te kina president ma de bo député ma fa kayang ma dinasal algérie far bo te geki do ki mbo yeb ma mo do yang bera ko za se chan ma yaka mo don pasir bo teo dofa apwa apyane kaza moga se char moga don yabanobi a donc administration lan ayen toaye so lan a don yablan a ya subeta ko don e mafar bo de geki no predama depute ma yamano predama depute ma yamanda ma din docteur amat mbodu mamad hu tafania fa apwa apyane Solan a Jacobi Gwankoyo, Konoto, President, Master Député, Yama in Algérie, Mofa Bao, Dofa Fakayan, President, Administration, Mofa Madangi, Nkasu, the Erwal Makwalio, Koka Poka Kurupunu Lama, the Yafa Dan, Abuagubu Machine, Yo Machine, Bankano, Snukano, Momoga Fitanala, and Yimom, Finelillo, Yimom, Filner, Venadan, Aganimo, Koguru, and Momo Yamate, Yakamaso, Doya, Binotabi. Ayu zama bi mo de kaso ga banan guvalama kan ga tayebe yu don nan guvalama ba kanu guvalama mo ko dinyabe aso don ya bai ko bu ma kan ta na to zama conseil économique matengle tay bu ta su akoyu yo ministre ma de bo fa chu zama luri akoy da ma dina docteur sitaka yo madina beni akoy lantate so kan da pel na ministre mamo de bonu bochu chu fazama lu masr egipta akodama dina abdel haziz mansur tadi doyo ko gol zoma tere kiwo far bo tegeki bo ma zoma fara akoyi bo jafali ke yisa chano ga uri ka go ga fia fafaka yama dina sir egipno ko zaki lan fia gengjebe so yana din ama tawogi ya ba shi gina faliya ya so zo ya kada so ga kanjula mafu kaso doni kaza man ma gawo ka fiye fani ko zo fara bua daga kinan lafa yana ka buza da ma pilbe yisa cha ga ola ka gasar egibi kaso ga fiye fani na fali chamcham bu ma kana ta babu baza za sa chat ma dona sir egib akoyo na bu fa fiere yo mahe lanta sir chana sir igib chichi ye bota ya kama gare ka pili zama mo de bonu bo jam sula girbata kada so ga yenan taga kita ta so ta minister ma de bo jam su ta sirmana da ma dina abdul majid abdurayim tayraki na minister ma de bo jam su ma sir igibta da ma dina kalil abdul shafah di doyo ko gol fal bolan ta ga kita kala so ga searching dr wal mun bo ya cham cham ko sir egip na fali bo yenen wala bo jab nan izani lal manabe bo dan mo ko bi manisham bo nanu aka na faga sir egip ya danan bo no gwa nir ba anjan ya to langa ba deki tagban mata ban mama sai mo jab nyimo ko gol zo afashi ala ga ka jaba sir char ka so ga ba durmuno ko yuma ya machine na yede kin da fa ya ba ma ki jam ko bi don ya bi yin chelan ya ba ka wo ba ga ba la ka ba jul sir chal ka so ga don ya bai gure zo o ya fara ba ta ga ki ka la so ga sa chin dir wal mul buaye to so o fara ba ta ga ki mini sa ta gwaro jabra fali ya be pa zan man pil be zo a ge ta ka so ga ya sham ma mo ga za nan ba sir chat fadile ne wala ba da ne sai mo ga nan kin da katara ta gabzani ko zuwa fashi daga kai ga sanyo da man ka taraba sai ta dan ka sa da ba punya min mu ka boya pana ka taraga won aga kale wala aga yanan nan jan ka so ga in to nun ma ta bu ma zo mu farta so ta ga ki akoyo yo pat na te mamu baza sir chat na sir egip funa ma kyata na ta boza sir egip ta kidan sir chat bwen na gebe kaze zon ka wala bwa mo la mo te kini fali bu ma yin mo te kini fali bu ma o bwa na gebe so patate patte na te bu ma mo te ra kar so ga so ba bwe ga ga pili ta te ra pa min sarma du bu za gu ta sarmana so o za o tang ra te ai ana fa bwa ka za ta mu ta jara bwa o ko goro ta so o jabla tege kina mine sermamo de wona boza gwer sermana de madina abdullahi sabur fadul fara buata suna mine sermamo de boza gwota ser egipta de madina bader abdellatis akolanta fara buka su sechin yeb wala bu mamo ga don de geki de ser chata kina ser egibo ka bu amaye bo fere ta ge bura yo ta suta minister ma bu jamta sermana ako da madina abdul majid abdrahim to bazan ma ya katin nanmiya do fa bu mamu ta don je ka jin nan ka bu ta don bu zan ma na ka ban na bu shama dina kolora ko don su don apun ka ga singa su fu bu yo bu sham kolora ya da don de ma ga ka pilkane manobi afrika je so ga kana zaki ga so ga la ya lata na ya ta su do ta zama mu ban arun sama ta di dan ta kina zama mu don ya bu lobital zama kalfa pila ma luma luai zo ta re ki ta su ka pil madama delege ma general ma guvalama ma mu do ya bu vil jamena madama din amina ko jana zo ta re ki kar su ga fa bu na bu sham kolora afa zai pakan jamena sham kolora dan ngwe ma dan ngwe o mana shamina shamina sham kolora yo bir jugani zazanye donbo cham cham aya jama na mar tribuna to ko gulu zama mo faye kalsa bwebe kalsa bwebe je tinne wulbe ngade kishila ara nama so shama mamo so deji dije ko fawo ta ban su gani mana afika zama so teki fa botatlai ko to su Abdul Majid teki ne zaro kada so garfa boyi na don faliya da don di ka bu amso uwane yo na tabi shama gebe wala shama mu bu za gatatro afika za maso la mu bu ka shilai wala mu bu ka shilaya bi boyi da mu fa za ki furu ba ka za da bayo sai a ge juju la pa na kwi ta gbana to ma mu fa za ma julbu na ya so kwi ka ni bu abaro ko bu a ge don mana a so ka so pa nai ko guru zaro ta fara bu ai ka zama chef de carré de kinezaki chamcham mama ka bu dagbili so zama modon yamsha de trigre chichi chamcham na merma villa kamo pura ka so ga fa ba yi da dan ka zan dan bayan ba ta tele shamyo o ka bu ma bulu toyka ama shama din sham kolora na mata bwa mago a unazak na ulna balding bu ma na na bialila kam ge de mabe ma de mama ka gwariya be lega selar se walar nan ka bwa ya wala bi abu ma hu afrika zo na dan mo je subo ba za la munyo afara kamo mo pon bi ma va du lili mo de ge lemyo mo va su le cha char mo yakka ban ya la boy lan kamo so ban ba mo don ka don fere ma cha dan fa dan afrika zo ya o de za vel gwari gwari mo fo ma mo mo pon ge nu ka lele dan bi afrika mo gene sa avon ki o de za vel mo te bo anu pe ka fa fa la bi no so don bu ma cha ba manaye minister tay zaro ka zama so ga ban so zani ka bo sham kolora ho kuma uwo ba to ma zama mo ranu ho ka para ma yo za ho mu su ban ko tatal ga ka filko bo yi ma minister mo tay ta kina ba zama ban arun sa ma cham cham ka zama fa ba yaki ka bo amo na shi man bo abi za fa mu mo fa zama fa mu do ma yaka mu shi man abi shambalan allebe mo shi mran yabe shambo agapili manobe afrika ne shi sori wala na don bo fama zama ta doni ka sham klora mago kapil pevil jamenaka be mam jure birbe to be gabriel
2: Kana yin sa wa dole gasu. ye fu bu yi lam to gani dum ka tro pa pyan yo wara ta ya za ka tro pa pyan yo wara za tro pa pyan yo wara ka tro pa pyan yo wara na ne ye pa pyan yo war cham asmi me zuni ni mi me zuna sa mit yo kalavin mulama milavin mulama lavin magto mak milavin mulama
0: yo bamajo bribe no yena da kun juman binano to som jaman minute jama da pita tel dole ba to wata ba fa na ta sab to zaki to da mama gbaje be mu fani akwai da madin telem gais akwai ban goye mu fanaye meta ban jam vendredi za cham cham ne yo da madina ya ravun subo ako faka da gilma dine tukura mago barjo ako faka da gilma dine budar bakara yine wato ako lan faka tukurata yo da kina da madina don don payan parfum ako lan faka tukurata meto za wini ban za vendredi cham cham dan wasu mojibe na take ta ne ba cabin technique.

migo wa mera i dran ki kere kada yanga andu re namar na ka kauli ya ga manar halla ma chono dai kula ngi anir migo dawa ya mu ngina si dai na ba longa dran ga cha ga ndo kauli ngaran de da gala go na bal yanga ya dran do nga ya ma mara dai ya ka manar halla ma ku do ga tere da gre chono halla da dio ka jo ko le ra di ngi de ngi ya ko ya i cha ga minister doctor abdul majid abdul rahim ga manar halla ma dingi kede ka danga kuli yo dan go chono kula yanga ya ko ma ni nan dinga dai yor go dan go yo dan go ngana jar ndanga ne ke chila gre ngir mu du kuli de ga general nga dia mungga dukulla ayinga maimu chadno ga guverner reo mungga dukulla amina kujana ahandyo deuro di chono miga unge kere kada yoyeru miga wa mer dizem yo yonga yo ahandyo nga idara nga yo ka idara ngete ga digere muhim ga daya anan lu dawa gada daya dayi ni arro lu yo digere di muhim ga nama kunja daya idara nyo yoyenga ya ka munarum halama daya diyomu ga yoyenga habar ngamuno nauna balar gamu kwebolo no kabin teknik lungi chan ga mamat renetan alagri numuno haddo wali mukoy mulawno kabin teknik.

wata day mo ko wono robali ciar habar ngam nugo sondi ko matane mo ngana wala rek mani jume ko ande jume barka ngi day dem no ngay nitu ma gam nugo ala ko mani ji fandi ngam nugo ala ko mani hari ngam nugo day ngi kere kata nga ko nyonga day na ma day no do lo ngam nugo na fi allah ngi dem no ngay nandu kurum nugo te ngam nangane ngi ciaro ciaga wacce ala ko mani ande fandrama ngi dem ngam nugo sondi lu na tagna do kurum no ari ya lu ngi cian ga telem guys na tagna ro lu na

Tani jamina radio mun gollo basma her chat yamana onama karamin pun fan got gan ti master pun kidi jo tilla kalvanya na pasar pup pup batuk tong yama kar yama ai amsu kagara li sunda ay amin fana fidi mai ko zo mai ma per te lekol ci ci chowani yami mamat ali nam gli sunda kay digam bi nam li sunu ku sam ngolla yami chubbe gabriel dara li karamna halang halang halang fatime malato ka kayan charndlo magaran da gaw mai suna credit sans fil li tasik lopi but ko zep blan kala kala ndilen kala ki ci via ni asia fun tim gol la tan bo mom bastela o fun sunda tabak ko no tavon yen wa na mu simo ho in ex mai ma den tilen na dan ba ani i be mu ti tel sol mam bo gol la hu dai hum bo gina hum ba ba hin te bo mom basan han tua ki te bo furira ma su gaba hum fun ma se o po ma ko ni na teu teu teu da halang mai

Chibia, mulisu kenda kwa era kabira takwa chicho wali. Ade kan te chicho macho. Fata ndaga ya humpo Mombasa na. Ni pume makana. Samay man gwalla kai tab mahal katta kai sa ora kai wulu sino Mombasa ma yirtani. Ni docteur Ahmed Gudu Bami na mal fun tok mayen gwalla. Mala na mal fun tokar wani. Ani darama ay kai Angola hal kata kai ora kan daga mai Algeria yam ana Muhammad Bukhari iga mulina mamai ani tok da ta sala ya latna yasir mbara ni mai ra kol kai sara tutu mbasar ungula tana halang ani shi mai ra zifi tasir wani ani samam gwala kai tab na mom bas mai girtani Dr. Ahmed Budu Mamat ngafunam gofkata mundara marwani Muhammad Bukhari wani nan chubomu Nika yal may mana namka de gala may humbas mamba Algeri kay tout mer digera o gouvernement humbas mambara ani samang hal katin golla ay ganda kamera Algeri na ma Mamad Bukhari nam fam usik ya mat kem ki kem mani ani mangolla hal kat kay daral kat humbas may gir may Ahmed Gudu Mamad may ni nam tiana ba samar nam chinumbu andani samar jivira Ini semai hin top imbas mai chatta ufata digera. Ani semai raba bas chatta hin kuat tu kodu hin lisundu u dadur mai. Ini tel timai ram hin hongambar mai. Minister mai maka lekol mai ngolora. Ini doktor sitak yubadna beni. Ani pumai maka na nam firgia. Nam malfun pumai maka na firgia. Nam dalu koina. Koina ni drama. Ini mai maka lekol mai ngolora ausi mai ma Egyptena. Samana Abdel Hafif Mansour bak mayra ze bak tuk tazirwani ka chivira ora ka de tudu tudu duk lekol mayra ngolara liu basma gir tan may liu basma mayra egypter mayra az bak kadu bak mayra ze bak katrani tiane pa ko chivida ta uthut kol fo mang ministre maygina docteur Sidak Yobadna nam tiane pa a chivirni yal may mana Sumbas Egypt ka de galamuna uyal may man chat galamaina azitlab tesa sikuta zitew adop in lina ke kay salle gol may ngolara atut fak jivira adena ministre may ga ndax mayra lekol ngolara ga ndax mayra Egypt rin tien pa sala tane jivia anina minen ba krama chan chalana ni ahom irim ko la sumarwani ani nam ministre may gina kay yam ndax mayra ministre may ga lekol may ngolara in tudani fo fram may ga ndax mayra Egypt ra a fatfun sun mazira ki chivira nana hu fakani da maltamu suma yusina hin tuda in fisar hatta ay mas mai egyptira su egyptira te on bai fi hatta fo faragi tani mai namwan wani ni kai tut chivira ka de tut ho tu ko mas mai ra egyptira un bas mai gira kai chillau flar doktor ani minister mai ka sar doktor un bas mai gira tani yaman Abdel Majid Abdrayim kumay makana firgiya nam dalko tam ministre may makay la chilla kay la doktor ay ganda khamaira egypter may yaman khalid abdel gafar ani as baktu tasiwani ka chief may rana ka de litu ko ambas may chatta u egypter ka chilla kay la doktor ani nam ministre may ganda khamaira egyptera hinti arba azia minana anjun bas may girchicho u sara chilla sisata sabun galle li may man suwana irzilas haw yirwani azin sunay su mazina amba jun nis su may sina ka su irsi lasi hawrna ani amintia hatta ka sar chiller ka sar doktor ni na min an ba gorchat na tu daga inda kamaira egyptira ifi hat mai chifir ai mai nilara azilla ka tuk tasira am wandani ora sumar ka ka de tudum bas mai chatta umbas mai egyptira ni wulena mapuna kana kango simai ma jamin tanini ani samair ka de tudatta golmairan ka de fayi sumarra fitazia azi fitazia ni ministre mai mai ma fayi panara umbas mai tanga mai kolgay korfuta wul bas tanga mai Abdullahi Sabur Fadul ani simai azi fitazir na fita mu undrama ni ministre mai mai dak mai Egypt mai marba ko kolga e kor egypt suwa u bas mayr tanga fi sumor bas mayr tanga mayna azifita zini ko tasiya samana bar abdelati fi mayr azifita zirwani azifigin u o mayr ka de tutu ko basara
azava utes dukte zo fifide azin tiyalpa achivirni nam ministre maygina hin tutan ke yam dagamaira egypter ulo todega dagar egypter ulo nanpa chalalte so izi kozira azmin na ali sundum bas maygir chicho ana az bakkai sa sa sinna baqi afatfun magari chivirni nam ministre maygina hin tutan ke dagamaira egypter mai ni azi dalga kotasini namai Pemba mbasa ni matutakana. Matutakana wane, ministri maimaka sarat doktor. Yama Abdel Majid Abdrahim. Pemaimaka na, fitgi olo. Nam litoka, nu sumai suwana asini mer gina. Uyuh, sumaima jamen tanini. Agi wiyana mer irigi kaisi jupu sin jamen ni togo. Nam tugas igama halang. Ngolo mairana asina yamba kai sarat doktor mairin golara u sumaima jamenana. Nam tugas igama halang mai. An chamairana daga kol usi piran kanga jamin tani ya amina ko jena ulina mamai. Sok samair nam tukasi kata nam dina naba. Samair tukuru kolera kalega usi mwema jaminina. Ani ulisi umaiswana tukuru natafaze ya na kini tok kalvandi ya mtiu. Mat chigini kalvandi ta. Nam tiyana ningol chucho. Nika data nam ministri naba. Ni samairana saka pusen kati. Golomaira tukai sarat doktor ram yeseya sumai suan merang iga mipel chamar kolu sipirin jamena ki iga mo ase halin yal mai man ba alin jukatana tuk da tuka hinga sul kotira tuk di mare kolera titar chu da fi matna ma su chu chu chu chu mai ani humba ka krak suna chi walla kan dak chi vidi sarat doktora ase ta tuk ti tini halin yal mai mana da gal fokhsana tuna sakin daga sul ko kan ga sin jamena na chu chu di mai ana zo mumumi sumai zona asina ngolora ka sar doktor ma sumer gin mai ne asitena titar ngolla ne lesu sunda krak tucho lesu sunda krak tucho mai ne sab ngolla ne suwan ta zufa zuwa iwo sena ta wasu wuli mu doktor ne lata lobtar tucho koma sumai zona kin ji tinir ki jivira na suwan bai ne proju jo le lazina saka kada kazile asin ti olo arba ci wallu utatta suwan ga mu ugi jividi suwan ko tuk dida tan ko ne tuk di mai ra solona na ke buzukan na buzukle kaminan sa bigidi asuma su hiuni kwal tukun da tedli ale azina tegi ka na sagan san gel tam gel amarni hiyo gozini mam dana hin wantin irzini hun litan gatin irzu li doktora atigen ba tukun da tek san wan kiya kan wali lam da galan yere katidi yuen tukun da ta dal zata ay wadu ni fin de mai sort mai ale an kalta da tufon wani ni sa mai rana ba an ganju in ngidira sak ang tigamu ligatin go ertim de antigam sak su doktora azimba chilmu aninda minister hintayen ba ichivia samazar bagata na muhumudu da wanda ni saka pusen katimaine anile sumai zuwana a tinne chil sunu mai te sumai zuwana hin ba sunai sakuli mai doktor mai ne na min hasin man da chamar kwadu sibiringa jamina amina kojiana inda tas indu hatin ma sumai su merra usi mai jamina usu doktora ne inda mai ni poema mbasa na tabir nina ka sabir man telem gais chong binan ko no tafu nyani wang na mo simo mai ane di mako lera na maa yi an chupoena umta kan te fan mani ane yi kolegi te gichivye ka ana da tuk dinda tewa ni tuk dima yersu sata ka tuk dima yerana ay lu nda dina kinjaf mle ka ana da fisan watu yi ane nina yi tigam saka ni ya yin guyum yam guy na deo ane tiran da hin chok suta nga mat ni hin chin polo yi a chivira na watini sumile su doktor su alba hari ga lina mana sak zimba tisana ma in tudum huli chimla ni chivi asuma iran ba an ga tangi kala ka tv kala ani kula ma ko sa taran jinjer na kala ni ka chivi di ani da fun sundu kon na ti uni fun sun mai ramat na ne ai hungut fai gi ka ande mai ni ni madi alama sana mat dan jai fununga tasiri muhammadu chime fansu dakasu zonsu asabak su balgama fadlangu operal seylu duksidi jobel su da dugdi daina etienne dapsuna deni chalanga paka ani wakadi antoine nantanda wana mu simo ni kietna ndundu amu korsemisu ni sibona jeram amu korsemisu kununa hala usimin irmia usmini irmiya ni kai samat chamira ni mat nchang madi alamara chang madi alamara yadana
yayana soka yayana soka matin chadu ni pumu tiyo na utina yuhuru manen han pong karwal tana intu zodun pumu imbanu mai ani uti zatata mahal yu mamir hawa ni mang kunyumina sabi ngwala ni mang ilaj mamat kwa hide denamu na mime ransi pong karwala ni mang albert himanga ni mang pati yamu soka ni mang paul giringa ukwar sisina halang mai ani suma isu kanga jamina pumu mfikona kaa ni pumu mfina ni samidi pumu mfina tata iyo ukolon pumu ma siwina ni dimash mai ni utranga fofin jufudu madi alama na mani tukura ni tukura sit a anga tewa iyo suk mazina iwa nani anga wang iyo ngayi i talayi talina ni kuhong i madi na demai na na nor esa na ngembe fisi na mani nina ni iyo lona sa minda lona sa ora fan gusmata hakom chifume po ingo basan ni tabia pune iri chimaka njonuwa iyo mbafagi tegini fini yala angi cholo kolo dal dan dan dan tabia technicien qui soit l'école.

Brasi la fia kata jilo sorte si malangna ni limbisi kurojit la deja we radio diffusion nationale chadien tokaglu as kadma mo ma de sisi ke tasara mangi konung mangi so kata jilo sorte ngan ge do te ku jogi di jori ne Umar Idris Umar Basak birala tu as sima de ke tabulala mata bola ma sisi ngan bangkasnya kutmi kari mamuan ma de sisi ta jilo sorte bola wala na ut na baram kri aing gua dengai bola jin to sirian ko ke irin mamdaya kade siwa made si paure go te ba ambirin si kutu lain gai mamte daya kade si mangisongan ge to ti kutso to teman ambisin na jike do be te go na jike do be te tam tol ta ambiria si krem bangi mingan gi kutu do to bye bye yang kadam ra made si guto yo kuntum kenda kabari nei mamud gasara micro ingo konsi Lionel nomen gar marsipa ke taklagir jawine kumjike kete

awoyi radio diffusion national tchadienne do kaglo wa sekade munambisit na jike do biet banku boy songan ko doti ko so wala na jike do biet ni ke takaka do tajilo solto bolanto yekene ni ne kanene njaya ke malango sendo na tu ade yak ni ke nge ko be ko gara kemente ndenge tam ye kadnanda na de kos ge kechat ge ni ta ba yan to yan ke de ge kanan ja ade wo sun do na te ni asingan bal ge wo ni jeri ka de nge ko be kos ge gre ni ndar ni do be ni bara bal jo ko ni la ko ke ade abar na chantier ni yak ni nge ko be ni ndenge ni ba aite de ba asya ko kuti gi jo no ba yan ye ra ka dan ro tam ye kos git ni bas yak bu kari ni ta ne ne na ning ge ko be ni nan dun ka de ko be yan ku bal min to ni do tun mun jin ku do de na ji ka da ku ro kos git ku na da ya ku ku ma ji tam ya de te ni ta ba ge ge ku yan ku le gun to gir ji te ni ba wo sun do na te malang ade wasun do nat ni dan di dot na e rapport biennal ba nin toni ikleku ninu na dotu yagnin dangan keme malang ade goja